mwen te di sa semen pase ya, sa liye. Lap difisil pou jwenn yon moun ki komple, ok? Sa sa vle di, hein? De fwa, lan remi ansanm avèk yon neg, li pa frekan, ok? Men, gen bagay la kay li ki pa bon, ok? De fwa, son neg, hein, ki pa remi bay fòm lajan, ok? Yen ki kon sa, Se kon sa tou, nou gen dwa jwenn yon neg li frekan, men li remen pran swen, hein, madam li. OK? Oui. Gen sa. OK? Nan yon moun gen bon, gen mouvè. OK? Oui. Gen bon, gen mouvè.